nawotwe sembia di akwani aba pa kese pa e wonten tan fidie su pa eye eye prophet Owusubempa ne sembia wakeka efa eye MPP amanyuko no ho sembia odi atutudwa ewo na sorifi magana fupi ni asofu pi enkrufu pi e di hon komo na nsem na odi tudwa no enye nika eni akono egu asofu fo ene mu ase kan sem bibira manfo kasa fa ho se ono oyo hwan fa MPP amanyuko ho Mamfo bibiri akasa afa ho, ene si beti ho komo kakra.